0: ri ba ko tour tiny pe mari jilu ko bor bor ge no ri
1: an yang ne
0: ko me na ko format ya
1: waro mi e pier no manuel livo yo yo
0: manuel da
1: manuel ba kin ger ka pe ko manuel ah no pe yot
0: ne in yo chao kene I di we be fi fi fi fi fi fi
1: down igwe no
0: mo ya da kini kini ano don gina me timbe mo ko pe chao kene
1: ni no don get a tie
0: but anyway o focho wa chama ngwan di ngwe polo yar botin tin chario I mean chario ni ro chedo ko ngwan kira kira wati chon her first dream anyen ma don ta cher re cher chi pit ma kre tek ma ko wache eno ngeni don ta tum ki jemene weng
1: ka duene che ka ma han chori pe ni ko me chel ni ma bier fu den ka ra kar ki do de ke
0: pe pe ri
1: de mi bor ka ro
0: biro chi celestic ma ke ro biro
1: de mi ko me na in fact ba do ka ro ber
0: no romo ka ro
1: do ka ro ni na chel ni na chel ni don ni ro piar yo ye ngani ka
0: yes anyway welcome jack ne ko botin kin me cho ke ba view po ber ni ro to ni cha ma cher kuman I ching bar de bo cha bichu du ju wa cha chon ma pa lare chan bare we chan wen e cha bi de wala ko style de ma ber twal ni ni lo mo lo pa speak fm you need to come re chon ali mi ere mero mi botin la wo do cher style mo kiro bru be be mo
1: ara ko le kana ta woni gina no yutum bara jal gin do bi re style mama
0: la tin mo ma tili
1: di
0: la wo chiro mere jackpot ro
1: pa la pam yakubu
0: yakubu
1: yakubu la tin ma ti ga speak
0: kai ti ko na pe ko mere
1: wa jal ring yon ka nyer biru kai yo ga do yo chi ya cho ye yom mo bi no wa ni gina re dio dio dio dio mano bi ren cho ti ti me na me ka ra do fan si yil wi cho yo kan me pe ber
0: ber me o fan do pe yil o pi kan ye es yi wer ger wono o ti o maraj ber ger jo gre po ngi ngi jo ger
1: ngi ba ti pe yel pe yar la pe yar yo yi cho wa gi ne ti me ka dum ka kan ye
0: en mangi cha mar
1: me cha mar wa ya
0: so do nya do pa speak fm ki di star yo de kaboro star chi star yo jer ashka kenyum we ga do nya ko chon pi ne ni mi ya yo timo ko mi ro mi ber botin men kin ma ti ba en mi ki chak ti bre chon so chak ko cha won en
2: Yup me yap way dong chake kumpeti. In furi nino, chao ane dong en. Ben we me kwanyo dano ki kaburo.
3: Good morning.
2: We hope it appear a buru we have a went on the beach. Speak farmer.
0: In out the bear, when a chill and when a bitch in a beach, he put there in kaburo. Hello, speak FM.
4: Hello.
0: What for, Juri?
4: Hello, Karia, my chan, pay your kate, me tami on yama.
0: Where a buru, Juri,
1: chan, pay yot.
4: It's here, your man, Emma. Ano jo mo ba
0: yo
4: te mo tan ger mo ti ti mo puri ngom en kwa ba na me ko ne we pa boss me ko no tum ba
0: ko no tum
4: ah me ra po de dan wen mo ni speak ko mari yo gana ka madam ma all press ka ke lo ti ana wen
0: ano ngom tum jero pen ke ni ku di ko re
4: Duma bor tum mo ter duma bu ngam ja
1: okay ni ndo pen ti mo
4: ni ah Olo ram biru bae kara nene.
0: Bali giri pae, ufoyo.
4: Ufoyo mara.
1: Panyi tumo wale chumo kena ilo.
0: Ilo, ufoyo.
5: Ana furu chuyo.
0: Hey yo. Bore buru chuyri.
5: Wana chumo bae kwa tu ngiri kadiju wane.
0: Yo te mungiru, anda iye wale ufora fuori wakda ho yomi ya pionu vyaru meru nakao.
5: Ya chuyo chuyo to ngolo nental duma bongo enda kongo du chakha na papat.
0: Ya, payot mere.
5: Ocha kuwe lega mwane, don't do them ama again. Mo ngoy ray mo kar
0: magal woni ngo
5: don do am again baba
0: baba
5: baba
1: again
5: it's okay
1: okay
0: yeah
1: e wa ngo no wa ngo ngi wa o bene
5: meno foto
1: e gur ganga gi
5: I try no but your material when you ready to speak when you ma chi ko ready to speak when
1: okay
5: ara
1: for it twal Mere kit matika bino kere eno, no, Obama, don't do it again. Nena matini. Wanen kong chimo kane elain? Hello?
6: Hello? Aboy jo, ane rike le biyao jor.
1: Hey yo.
6: Nia mo kich pa jakson.
1: Mo kich pa jakson resina?
6: Yeah.
1: Mm-hmm.
6: Ang kya lo jo, duju mo me ojo, garen diyo chitik.
1: Hey yo.
0: Anyway, I'm going to go to the house.

0: Why can lineage irwa malama?
1: All these leaders, even now, the ones who try to manipulate, to intimidate, you are really like Amid.
2: Do Amir chieko wun dana weng ma wunu ni wun lutena ma odio dana dia o kwalo kui o ronyo dano wun weng kidwo roma roma kikiramin.
0: Mantuan mapikir. Ya buen, iyo dikuduju. Weho bere piera buru ya buen tonna bitch. Speak farmer.
3: Tuan mapikiki kumalmeli viganda kidiku mini matini wa dugo chen kakanyu kachil kiyo mera ema loganea kidong lokom turmo kati olubere mienu wakar midugo chen bot in wachar toch ina ano gen manotika gurukum tarpa luak log matu mecha mera ema.
4: Now, kwe nero, wamele wanen pien gamene chatete mwijile matek mulupe ki ditpa judicial department dumene lokum court pe lokum emphasis mali lokum mediation lokum riutal. Kawa neno, logmeri yutal, kitmano time kile bora chulia nyo, time level mapapati. Endo, waneno, jomu kene mapol, kono ngendo ono matika bine, dano mpatea maalo kari yutal utwala. Nao, kameno ta dikuniki hii yutal, baro neno pol dano waa uki logmeri yutal, dano chubule kujikula arukwe, bula logme kot. Endo wako penye ni, kwa duku chen pa logmeri yutal, Romri gum madit medwa ko logme be berikindano ke de ko god is the way to go men la peñ me perter ba ka bo wa duk tal kiri kit ma juini pin wali kesse su kenada patal perine ye en beno chon gere ko no beru kesse nende diete no beri kiri ye tal
3: no be tumbe no yor
4: tumbe no be comment que la bolele la bol pa kesse mo kené kesse su kené ne nya pa yin siu ki wora lutena matene ki lok met lokalo me kom ko gero poro kwe poro ema ineru chalo wono no utino dungu gero gogoro ate kingi mo kene ket ke lor mo go dal giriu
3: giriu bere speed
4: speed no go bere tum no be kato miru
3: lewu ma cha nyom ci nyema da ki lok me bere wane ne ki karro ke lo tieno mama tek ma de ken kuno
4: we ko wono kanso denis o ke lo wera la intimio de romatin wanen kago logme ediara ini romo be one of the way to go rather than logme court
3: kakare
4: okay because yes
3: wanen cancel the line hello
4: so for you
5: no for you
4: for pale chure ni
5: no pale chure mbe ochure ni
4: wanen chure mbe
5: leo
4: kaso logme tin time lo kanwa kanwa ko pete lokum alternative dispute resolution maga mene ko meru katikere kai neno ye chuli chon beren logme riu tal berutie Hello, mm-hmm. Of recent, Dan Nungu opting to my court more than Riutal. But Gamero Ted, which is a doctrine, Kirital. Any walk back on you, kid me, you will be a bit of my bay, he can patch a come and take a barrier. Come, companion, can you go? Court is the way to go.
5: Yeah, I'm for it at one. Radio speak, Emma, K. You call us multi radio, me go, Jim.
4: Let it see you.
5: Aha. Alternative dispute resolution. It's a mechanism. Man, I don't care what you want. Why you care? My child, we are watching sources of law. TAH metekwaro. Any one of the sources me law. Nyo penchek bene kero gurne kongine considerations. Iket me tekwaro betikere. Alternative dispute resolution, you mature and you marry your tal bon ket ko kur more kiken. Ma you know ne kikelo ngat machel matye a third party. When your down ma beer chalari tal mano petiki mire ilokom tele and on your petty a party to tele matik and joario and one. When you can parties mati telene and a piano riutal can gi. Alternative dispute resolution me okar ke jo mate tele me ruate ka chel me beri me cha ka chel me lok ke na no kumbere chane ba judicial system wa kumbere tika encourage yo tika emphasizing lok pa ADR mate agada da ma chel ke no ne it saves time engayone poldanga kumbere lok tege reyo ge chere court kot ma chel teo kar malaj mogo teo mwa abich apa chao kene kot mu ken chero mwa apiario manu lo fupio tumi ken joma tiene ikien eo no meriki niga ikien eo no patistiu ki chiling mapol ento alternative dispute resolution ma chel weo lo tumu yore daklung lo tumu mafot ma joma ko betele gitike beri kar me a meripe me guako kogi kachel me wat kachel la bonket pero mo ken ma chel lok me chiling mario ke no la wor fi roma to pi kero wa fa la wori en to kane utuma tuma kore ket ma chon ne pol kara kor tu mi na dan poke manong ngat man ko no la wado mi opok yo ki la wore kar ke ne bene in a war scenario i win bene to time i ken jo mago ber katele manolo tum ki kor win ngaruma ni ponor win che alternative dispute resolution gao ke kwe je makuma enene ya tirane madir lo en ribo wa yani mire pagamente tiene citizens ya nyuel de melo ko pe ti ku tiene ka nyuel te ki ku lo wen beru be ki ku ke bon ke ko ko mo ke kan tiene mo mi ara wa ko ti kere me konyo ke per me ke lo me tu ogi ni ino ne pol ka dan tero ikit na nero ne miar ginong ye ngol mati no justice lo ke pao lo pili da ti ye lo pe chur mo mo tiang tiang man lo chur man lo pe ke lo me lar lo no ti ye ento alternative dispute resolution ena ano je ma kuma ano it is actually the cheapest and the best method me resolving nyo me tia ko lo mati kian gang nyo kian patis manu gite kitele ye ne interestingly Emma kijo ati winyo wa pol ko ko mate me lar me no no titi me ken wari do kot ha che families ma pol ti ma ken go ken yo dog gan ti ma pol ma ken go ken ma lo pe ke lo ma kot ento lo me ri utal unyo alternative dispute resolution o be ru gan mo ken ma be ma ino ne ri bo wat ma ta ra da
4: okay
5: Nana uye uye ket maromo gamne balupeke alternative dispute resolution.
4: O foi meta council.
5: Ba.
4: O foi tralman council din isu kelo wera. Endi la pili da. Now. Si wadu kan. Riutal. Kilok me kod. Which one is which? Wanong tam ge wa bolo ni radio. Ki buri tam ni mene mene.
3: Ngeo Emma gen madong chwal dano wai kodba no loke diet wan onen koy do gang kuja ka wan kiri wa beri ma chalo ga chel nyoy do ga chel kuja gimoti me yin ma chal dano ma wi tawoni beber gena chel wai a siyo wa bet pe latini utim gena kuman diangi utim gena kuman gena kuman u biyen kuman komo bet pe ngi ngo kile pe woni madong ke beru ka ngai una riyo ngat ma tawone ramo kunyu ke chaw chum loke icha ko lo ne man don ki woni riutan ma ki winye ke chunya chel no chun ma mara ngo
4: pege chun ma
3: yes mi chu bo mer per kinga ero be chana tim ge mama na ken da bi ne inva la ramo wa jal ki wani ki ti yenya en la ma chal ki clinic de wa ki wa ni ti wor gwa gwa wa ngo ti me
4: ne ri ye de
3: eh endi me ri ki ti yenya
4: hello speak fm
6: francis
4: ki le mo lo
6: Dakiana kona beton wie.
4: Yes.
6: Ni akir mi arwangi ni to kiri yuta kina tete. Kawa ne o ki kin tete arkany. Ah, you know ni ruiri kairi do diro karanyo ito kora lok ti obiru tie kana yuyu. Eto ruiri yuta tu ma be ma ti owe ko wa ti obiru tie. Tano ma kere ni lok ma ma ti ni kin gango wen kiri ni koti tano na nga ma berka nga. Arap tu ako daganon iryo tal pira te ero kis mo kene tiye ma pedo ng mieta ni ryo tal no kira mo chwale ko ma be na be ki ye ake tiato ki ki ube ma be
3: afoye afoye
4: afoye
3: no ma mieta ma chiek hello Pig FM
7: Steven Leveline
4: yes Steven
7: afoye ryo
3: afoye chwal
7: niru to ako kene ato be mero
3: eyo
7: rong bulta la pen chila chet kong log kakaro ni naro na ako dano Tadori ya.
4: Ya chulu. Ya chulu no put kemaro.
3: Loka kalku berti.
4: Loka chulu ku berti tenu ti part of loka yutal. Ni perro ti mu chingdaro kar ti mu teme. Kiribu ka kariyo ni ning.
7: Okay. Ania. You know happen la pen yan eh. And for the woman ti mele jo. Lo dio kalku arubiano. manen ober mo berda we on wej manu yang dar mo yor berupa mo pa do ri tar pa kal kwa ro sa ko yono ato ko ben no me ko keme ke la bal mon motim balle ero do pa no no ma mi ti agona
3: io
7: mo ka manen no ti tar be en la
3: chakare
7: man lo meri tar ko no ga mer no te no ko do ma giri tar no berupa fol
4: okay
7: ben ke na ko mo mot tenar ka mala daga da paye
3: mm
7: ma daro gak meki ni ka mano afo
4: afo ba pin man meki ngi kimri wey dal yin ci yin yin mere yin ngi yin ngi yin ber ki pex ko man
7: ko
4: fo e horo bon
7: wono ti ma be
4: waro waro cho ma be
3: cho ni
7: ara cho ma be
4: foyo
7: an ko yo na wiyo na di respect ti kan el no ati wi yo ki mo ta na
4: afo e meta horo bon pichuri
7: afo e now ana mi na mi afo topic ma won bi okay lo ke ti an lo mi okay lo gi mo guru ko ko bi e na ka ma ara di station to twa
3: afo e
7: ah lo mi ri utal ka wa wa ne ti u wo yo bi ro be ti e ti mi wa pe mi we de ri utal ti ka ti Adai kendaro katika tika tika pasera di.
4: Yes.
7: Ah, pia kwa ina meno kubiri kama chuli tiche pia wana chuli wao no pia pika kama megua. A chuli meno mo, a chuli meno yema enti kere. Pia wano kere ma tiki chere, pia wano kere ma pegi chere. So the more bakti ma di tiri bora bora ma pegi chere di. Yara di chere chere chere kwa, kwa chere kwa yema pegi chere duwe biendo wa wije do wa pegi chawa mi no kini. I bet a new thing, the hand, I've been using the hand of path, give me a game, didn't you?
3: Mm-hmm.
7: I want to kill, I'll kill a quitting with money, men and resources, more to get it, me kill more, the middle of Peru, more out to you, get it in gun. You'll be child doctor, in low mediation, real talent, get down. Very utal, cut here. No, there is one man, they want to kill a will, Peru, or a mega. Pierre, think more than the hell of you, tell, and not taking sight. Tin yu tal e o de tu woro ma be pi en lo ma be be lo pi e tu pa pi yin lo pi o no wan pa ni so a rao ni e o de do per wakari kilo mi a dano ki kere e a le de o de pi e te a pi yu tal e o de o wero be ti e to ka wa le o ki mo ma te la wala chuli pi a chuli de kumu ka pi pa ka chuli me chan ki do na mo ne pe yu ni ka dano mo ne o dano ko pe yu tal rile yu tal New to case, who can Madonna by General Computer, Puerto Ando, and Gamete. You don't talk a couple of tears, you type down it. Don't look at him on the door, and I wrote accident, but I'm not going to let you be with nobody, what anti stress. You know, even when they go to Mutara, you wouldn't make a man mono in a payment there. Hell, no, Bill Dogo, bad by the thought, I'm okay. You don't mind, you know, look at any hour, you're going to get torn down, the pound, and tucked up. You know, the kid on mediation, the crappy, the crappy. Aha, so antama fura mwone, wero nero jie mwote kwele, jie mwote kwele, wero berwiti mwdewewe men, enpo bebe kelo mwone kenwa, kido wero belo roro. Walogo loga da, bende hane waporo kedanka da, jie riu tan, mwante ya deno betiri, biti mwome ikenwa. Anatama na foe mwate.
4: Foe, foe, foe, foe,
3: foe, foe,
4: foe, foe, foe, foe, foe,
3: foe,
7: foe, foe,
4: foe, foe,
7: foe, foe, foe, foe,
4: foe, foe, foe, foe,
7: me a doctor lokati mecha
4: yes man nga gekwe na
7: man palim gwiro moko kutwe
4: yes kutwe
7: ya lok meri no tale ana a chara bu peru pe getun bolu chan allo ne mama yene kiri tale kum kena no en ne yene chao kena kiri tale de kengi mo bu peru pe ana a tun bot lo kain mo kena ma dongi te kisi ana ko lo ka chupe tengi de gwe lo kutum ki kot Tanding ni reyun la chan ne pe ki mo e kan mi we are kor kar du ju. Ta yan ge ti ki o me anu ko ta ka ki lu e. So ke tung bon lo nyu ki bo per fa ya ki tung bot ki ar ki tung bo won bi chan. A bo per ta fu. A fu e ma ta.
4: A fu e twal. Salim en wa ni gena ne nok tung bon lo chan go e. Ge bo no ni a ogi ba bon lo nyu No tum ke kot do tum ke kot do tum ke kot muru ke banam na numero tam kere
3: gitaw ma ni gina ngi ngi tum ke konam
4: anyway
3: what for chim kana hello
7: wacho ne
4: wacho ma be
7: alla propata ke bo
4: yes the prophet of for twel boto chori ni pa bo kenyo
7: bo tu ma be ka tayo ta ana ma de
4: ya pera chur no ri ma fuari
3: ade mo lo kan tie ne bo ya pa be
7: okay
3: am
7: na ne ke man ba ni tamme ya no me ri tal no tamme be ato ko ni ne to bu wa ko ni bi de bu der ta
6: ane am kira det mo bi gam wa lo mari tare deru ba tax ci wona ma ci ene da ma ka da gen pelu ki ya ci da ma ko bi ker ker mo ti pel ma kar no no en hiye yuma yuma ci wa ko ka ci da pe ki da ka tare ma jalo je ne tare mo ri tal ci ri tal ne lo kata da ma kar be lu ko pa pole ma ru lo ko ba ken
3: ada
6: to ka yi te lo ko pa ri tal ci no ri tal ko be tu mo be ilo ma ci tene da ma ka ne pe ngi je no beti me de ba tagi pa ci ya no ma ta bi no de re ci ri ma je ma je te ni pe ti ri wi to wa ho lo ma ri tal be no ka no ger ger no pe ti ko lo ko yor yo te na no ki ta ju ke ta no ti me ne ye je ma de ko ni ya ne an tal ni lo ba ri tal ti ri pe ti ri ye le ke re an ta ji ma de ngo pa a mo ma pe ti ya no na ba ju pe pa ti je no beti me de ni wa ku be ta le lo ya no
8: What you know, you know, choosing Kabila there on the other side of Jordan. My prepare Moses to. My gang are moving Balak Wara. Eh? You know, you know, now, think of it, Joma, if you lu ngar mo ka kringa to loñ kringa da po loñ ada te o te lo ngar we yo ker ki buj ba ne no mo ngar ni buj ba ka no do ni buj me ke ke kila bo bale ka me no ti ko bal ko ti o buj ni ba ka ru bo ngar mo to lo go ni lu ba ker di di dok do no ka ber ka malie so wono bit ke ya sia da ka ken kringa to loñ kidi la loñ ni chan chan ti loñ me lu ba e po ko so ene mi ri ka da ngar we loño po tim di mol la bo ada apoyo
3: foi foi dual lor ma dit donc lor me beru gi tinya chel pole lor me resource yene o mer ema en ma yini waya tigi gin e jenge kom chente ene gena tin ne wana way e karmo kar ngi kari juta ti gi chimu way man lubi gi belli pe gi par ko na ngari tigi chende ko na ngari loñ ko na ngadi ni takki bal dong bal no bal ki chimu way wa gem beno be
4: en be ne ti chel kene lok ke kele diano idiamata kameleng mabere kameni ke go no family members go betie ini ke karmo karit pole watin wa dir joma oru kil worge ikin joma giti di kalnyo di kipajo ere neri uncles ini po lok ma tumi di idog go re chete pole neri giti yago
3: do
4: mabere a churune no mo war ne no bilo no ko pe yorba Pet when the look in Nero.
3: Pet me a chill get to get lawyer.
4: You are in one line.
3: Anyone love?
4: Cagging a nail, Robin Lorelli Pap.
3: You are in one line.
4: And when I was in with dear beautiful steel, that you may pair walking again with me. Lacuma is bearing up. Brunel. Tiendo tiendo ketie. Now, Kaikir Ran Kikir Lok Idikal Kamaling, making nicking work, you can look in. Gim jam no pobung in eating on, pobung in. Pinky Mirli, look when about Timini, keep Nenway, Ibeki, take my bear. La bonket, look a little dog moon. So look a channel, we, Reti Benki Quanari in a tang. Dana Mikoko, we check it to you. My only can assure you in a journey by one and eighty, the jacketin and forth. Don't look in Mango.
3: What do,
4: Berki tell you?
3: A beru
4: tok tuma be ma pawa
3: a beru ngar chen ma beru kanen ket mak ri etal be wangam ya chen any chama boklo fur mi dano ti boklo ma daba lo ko chakke en ngar ne lok don kiti boklo ma met ken ni kara balte ko madit pe ki paro bo ber boklo kitu ti a lo wiye ati kamaleng ya gikene lotum era dum yiri kar dog gang ni jak na wuri wuri ulu no itike ngej mo ne daba lotum mai cher mai noni ngar cher cher timma ci ngoy era man mai ni cher na court ngar ci bok ngar jong kuje ngar ber kuje way moar ma pedo ko
4: ben in era court pole war fara fara ana we court karbe pedi karbe tani ko bara we court meneno kita court proceeding worker ino lo padama ngi set tun kan yen pangar mo tun jani ko kuje lu ko go tun kan
3: yina balde way bok ka ja
4: dan wangi to gije gije gije le wuri gije le wuri gije le wuri man nene kapene pieno war kore romo chaka ba ke boxing de yekuno
3: ma beri cha mo kay mo ara kon kay ki joko dana
4: jo no mo ki karo ro lok nyane ki boko
3: era do cha boko ki ni wa ini ner ke do nyaw nyane ke
4: lok ki ranya ma pembe tu tu ni kod ki do lo pali pala ko ro lo pali pa ngara ko ro de kome
3: ki do ema kod dana mo ma cher ka ka lo lo ada mo ye pere ngara ji cher cher ni anu mi lo we ngo a bere ko
4: nyaw lo ka da bere kod
3: a da no nak tu al pe ni cher ba
4: lo ka da ri
3: a ner wa ngo mo di ku ja a mena la a pi mi ma da o ngat mai ti chwal ko ro lo ko me be pingi yo ka ma ngo mu ti e jamadon ti kan kuya ikelu kan tengo mar gen mwa jamadon ti kan ne ro kirma honorable berawa de kere danu ne no chende danu ne no ngoma de kere kera pangari pere ka ti ke kera ene chana ne atim gere kuma na driving kuya era don kera kuya non komo don pek lo komo tu mo so wero da hotel to lo ka kot mere lo ka ter en to lo mere yuta le ne gen pero dir lo we
4: ana tamuni kor chamu ke ne nyaay mon ritual level mana mal ma pe wache pien itwe wora uti he wabirkin gang dugo na chila mo lo mo lo mo romo tumba kala bo lo mo wa ngomo mari tiri mere manu ti ke pajo wora ti buj chao ken ken ku chere ti fili ni ichom ku kome ken yo no ti vi mo ta chere fili ke yele kome ma wi ma pe metu tu me ko mo kar mo ma buj ki chwar ki ti chi wan beru beru ikin me konye facilitating water ni ngakwa buj ti pawani ang berni ikin group mwani ikara wota megulingo ti ngara chil mati buj so wote mego tujdo ikin jo mke kero ki film me konye wati mwako ti yubu mata fare pera mo kanyo nwe pera mo kanyo nwe neno kit ma inyo tije kiri cha eno tije nung ore ni moja
3: pedok tij man ma ikan
4: wiki gang cha peba pija nuje kene ki tujudo keo kitwa mga wangyer mo kijung yo don don pam pam itung kanyo moi di duga duga yebe me okaje kwa upor ke ko ki ko ma lib ma pe me do to re chero por ko ma tiene but anyway don't teen the line of duty cha eno ma no mer ke konkur ke jogre me we we we jo di tunga ngini so yi no konde a opin ke na ke ni po ra ngo ti wori yo po ke mo de kele kele ke jala ye okay so ke tami kure mo ne beru tini op ma ro ke re ye da bon do mo ke ro mo
3: An ya da ka yingi cham ka lok manu ngata nti ka ni lok yeni. Kerna we mu ka na da pe ye. Kidum ka no lok mo manu ti tiri ma ka ti yo ke gang tu mo ho.
4: Anyway, what juru ki chingwa pa lok mari utal kin pa ju i kes ma gramu ri utal. Ana we ti kar cha ni ba kar mo do mo tiro. Kuri kwel da no kar gi. Na mo bu kar pe ge. Ina mu do mo tu tu ku ku tu tin ni ga cha ni. Wo lok me ber gi war ngol le kine. Maka lokon yang ni pap doko
3: doko lok ki kuya
4: da
3: lok be piti ko mabu ba ti ko yan ki
4: lok be pe ri
3: ke nyero
4: no do ro mu duri ba
3: ko ri da ke in fact ba do ai ti ko lok pere ka yinde no do ro ko ti wa ha ka da ka da ko ai
4: wei ha ji gini pe do ilare
3: je mo ne no ro mbal ma te ma pe
4: tu wa dog ti e hene be ma du ku ti ne chambu ken ber ki ku city council chama tek lo ker chama ngwen tin chario ka ko ni studio pop nyaka ki pop man speak fm don opage you may have voice in radio
9: Duan Kitam my program ini. Beobedo Duan Kitam pa Radio Speak FM. Unyololoche. Enta opa jomau katikitamgi I program ini.

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti li adi
1: la la me hin wi di we ni ti nge kameti jeria
0: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bira marne ko mala wa bira marne ni boda na nge indu ya
1: kong ki kong men ma dak la me le luani ana ko ana boda ana kong
2: la mi ju ma ga mak mama chal an la member
3: chal boda yo bir ko ma nyen
1: no mi ru wa cha chon dia ya
3: boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku Maki yubu kipi, new flow spirit ki gin flavor. Koman nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Cs Experts Limited. Kira ye yubu top giti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yipeni kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Kochi mi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela biro. Pei chat command bot ngat mama kan pi ora pawi aboro mata ko lu la ju rat pi yuru kumi kakasa kachil ki boda wa reji flavor gin ye koma dum futika gonyo kom dano lo ilu bi Uganda

chogero chao tuo del kum ma pat pat ikum mupiano kilu diro machalo onyo kum na ngap kimukene mapurata ma wi chogero kichavun chogero itinu e boch matiano kimadon tok nung e duha weng melo boman chogero ene dong la gam kao